shinek peri nye da shinek kaya tu koso lo ishik ma drawing peri nye wo jim. Shi nye na sem shide ya ya, sangsing mono ya ya. Nye nye na sacha ti ka sugyo je shen ne, sem je thora amage, tsura amage, sacha ti shani yu je shivar ne ba nye jim. Uche, shamata nye me sangsing ka. Ta, shine nye ko je dhubur na na nye toti shusu, kaya shugo su lo nye na, kuzungo do de kaya wo su lo nye na, na da ji tumbe yul na ne ba nye. Tumbe yul na ne ba nye na, rang nom nang je dakta de damo sum nye onda. Chong nyemba minu te. Nomnang je na takta di inyang di khosum nye inang shiang. Nomnang na takta di munu yina. Ijik rang se ut komla di ya yu samasugu no yine. Birse barje tong ya. Inang si ya yu kogat matang yum nye. Ijik na ti shusume. Saja sangasini ka suda munu nye. Nada meditation ya bul. Saja sangasini ngang ti munu la udan ka suju munu nye. Udan di suwa yina. Ijik rang alam di semudan suwa ziw ziw nye wala mo tong tong nye wala yina. Attention ya me dijume wadila ichi se saja jahalam de kusimbo jibu tiga sungu sunye deshno olda retreat nye tsamgayi nye naga mishna tsamgayi riga gayi sika munu ga riga yar gayi deshno olda 5-star hotel nga gayi tsamsugunda bayi 5-star hotel nga gayi tsamsugur 5-star hotel nga topche rodnye na shodnyang rodjume cha rodnye na cha rodjume chik tsivu no na lupchuje no me AC no me kaaangwe jibu no me nyokta tira mudu me rang lega sika ya gomosa ichi bir kombi ya ya The 5-star retreat komiyagan yuwaanam deshino or chigiga. Sinyanada, saja kiputiga ge gosume, saja kiputiga naage, chondar training ya burode, udungadu gosu nyagunda. Ta ijikse, tada ozo pepgin naang, udungadu gau sigamunam, gambusha raang chogan nauraan yinbur, chogan chene sanje ji gusung tuk nauraan yime. Shanmane minane moon yime, buzubiru na shonyane chogan ga moon yi, tada shusung oda ore. Ijik chogan ga raang timati gerendri yimda, Tiada cawan ke topcila yang Shimla orang dengar juga, udah mada cerita orang. Isi se, saja je, komyang me, Samsung me, saja je, injang de kosu ni umda. Isi nomnang number dua de kosu ni umda. Ta, sem pizza ke kian je, udah mada ya. Nengah ke kian si kosu ni na, ta ti. Sanjay Chanju sembada kundo thome sebar dens. Sanjay Chanju sembada kundo thome sebar ne. Tada thamje je ngana takbar dana ne su shes. Ijik shubu je lai ne ge gusune, dedarasam ne ngotsa dang guyu dang chigden deshin nus. Dena sanje che denpa dela yang dang yang du chung usta. Da ut sika nandolo nina, ngotsa nyago oso dada ge tenpo ti nam beche nang udo ome, dedarasam ne ngotsa dang nyago ti ome. Dedarasam ne ngotsa dang guyu dang chigden deshin nus. Dena sanje che denpa dela yang dang yang du nene. Ngotsa nyago chan. Ngotsa nyana tujun ngara panga lon yuma chi ime orila. Ngotsa wa nina. Tata, juju chumun nga ngotsa teyo nye naga nainam, ngotsa korji shadum da wazo. Ngotsa nye na gaden tisha nye dolo, teyo nye na gaden tisha nye dolo nye na. Tata na shusung wado, pena chang matongan miti noye na. Chang matong juji binang tsutum ime, ori simsung juji ime. Ta, chang matong ju binang simsung juji, siya chang matong dolo, gyumzin di gosume bisha ori. Ta, gyumzin jisha naga nainam nye go. Naga ti jisilo nye na, ngopuna na sukan chang matong dosho nye go ori la. Mak kem nengah cangtukan suka manusia. Cangtuk nanti berpasi ni je tiada biaya. Kau tuan tujuai mimi mshoni. Cangmatuk jo jumzin je sini nana minang si ni je cangtuk tuai nana tujuai tiada mungkin jadi mshoni dah. Jumzin je udim. Kenapa? Tahu tu mici siapa iklo? Bina mano, masyarakat mano, nama mano. Bina tema ti ni dah na syusung atau lumba sian nanti kita suri nana. Tapi tuan jo chance nung. Sini nana bi jumzin tu je sini nana. Minang sini saya tiada imshonya, orang la. Ye cangtung ini na, minang sini jisu dojaya imshonya. Jumsen udrang ini, udsha teliyu ini dam. Teliyu ini na, rang lega number dawa ya juk jumsen je misenma imda. Senma nang se tiada jisu samya, udsha lega je ya juk nyom. Tapi ngaca ni na gaden di kosulo ni na, cangnya kau je cawa ni ni tuan amir ku dumbul, cang tuan amir ku jumsen je si ni na, minang sini saya dojaya ni meni macam mana, jumsen tu je si ni na, utong ini na. Lai jumtri korsha tu yena dikwa utin di nai. Lai jumtri korsha tu yena nganan ti nga mizi sha samna tonga yena kyun utin di rama nai. Nye rang sim nga utna jumtri na samna tonga yena. Tab chama tonga mi ti yena me. Ta ut mi je gacche gane matonyum bi. Binan ti yena matonyum fri tabu mubtka milne sibi matonyum si yena warala. Kongtim gaden di yena matonyum jumtri si yena binan jumtri je sim nga sugu no me. Ta junju chuma nga jesu chuma shiwa lezi so na Sürümüne ocağı.

Oya kamalengalo utende o chungo biya deshno gur taso gur no bodna ta sin yena ud ya go yina kambu classroom nga on saru shugje sim attention kambu classroom nga rete ju pendo no me orela ijik se ta deshno gur samalenga ta chug mad me no mu kambu pendo number da go ne ye o chungo med deshni ya mashu mashu de ijik shugje ta chamdo chamdo ngo do tesha samno thong yina ta yang tada junju chumongado ina janju gisim ara junju menga duyunye dang di shusume orela mashi, dinde, dinso ijik shuji iwang, jamba, nyingji, laksam, simge ini naga nisdi orela ijik toga samla tongju ina ta gom yabur gom nambar dabara yushi gyun ngado di naga nae nomye dang shusu orela naga nae je ti shi mengsilo nina kweba anye ti shi mengsilo nina chingwa anye kweba anye na tada naa shusu je That he sees some of Tonjo Tapshe Laya, Lubuchi Marzu, Ukchungo, Via Taro in a Dadu Simje, Tapati, Topic C in Utsiji, Nisam, Kamalanga, the Niju Tapshe Yawin, Nimedawaya, Pisa Guchisha, Pisa Yangame, or a Simje Utsha, Kubani, Torgage. Chingwanina, Udmo do Mino in a Nanga Doctor Sudumshi, the Samlo Simna, Samlong of the Siga Munuya, Halam the Senior was all Gomutusong of the Yaya, Orela. Sikang semga samlo la damede sikang munu yang rang samlo tonggo su dada bena janju ke semga do yina junde menga duyin ji samlo tonggo su me junde menga duyin samlo ji seba de khor me de waya ya ore udungo do sugu yina udisha chingwa yin yina nam ngo do mar tip sugu ngo do de seba ti rang munu de da ud neiga ngal shom mogo sum da ud neiga rayo ki ajun te nam da mikse ge mar cham su bul chik na chenga dasa ga yina chik na leng da yar Chuzi bili lenga, da lenga latka yer lang, peja nang songo sume orela. Peja songo ngapo nomi shende, kirgin nang se udungo do tanga la sisi, yorati sinyo sule, tanga la udin lai tabju kaman nang nyumda, udin ya na dimu nomi, halam koi na ichadmu nomi. Sino nye na tanga la udin ya ya da kamus libuji tsiyo shongay bol. Ijik mardi su, dada ya lang sar sime, gomje kamo mishinu ya ya, ijik suje libuji tsiyo shongbol, ijik nye gomge ya tab orela. Tap komde ge sarona sarume orela utsha jingwa komya gurela ngar meditation ya bole jingwa ji onjo nyenga yorte nam mixe rang thima ti chamla subur samma shenma na da yor mono me ore ya jingwa ji on suju sika samma motho ya chuzu ti ne sum ge imju duzu ju shor yang ge ji u chuzu ti ne ga samma thongju utna ti ro ma soro ya suju utsha jingwa ni jingwa ge ba ne keno orela ta jingwa ge ba ta kom utne ya ju gi Rangse da tadi thiyaya, orela. Ta junji menga dun samlo thongdo yina, nada che tangyam gombo sumye. Tangyam yina, simje kanko thi ngoto thi, orela. Ud nenga, ud ngo sinya gozole, sim shinu ya gozo, ud shinu maya gozo, kebarla sika mono thi ngoto thi samlo thong. Ijik shuji maashi dindini, thi ya bangri ya samlo thongyime, orela. Udin samlo thongbo, ta jingwa rasa sayado yina, goba ngoto de rasa sa goba yina, The same jew topic such a musu yaya, shanatica gedu yina. Shanmache, chew in a credumusho, chew bena shanma number dabola, gome jula, peja shanma or to take a summer toin, utu quabaim. Sinyana, rang gom tiabur, meditation tiabur, topic, churches see, tambo in ut ranzajesu, orela, tada mashi dinting a summer ton su yina, mashi dinting summer ton osumo, mashi dinting summer ton, but jambola ondo yina simga, utakdom. Chidan jambo in a number dabaim ore, shinde. Mashi dine samlo tong subur jamdo la ong ina ude kwebaim. Kwebanya na ngar mokosu. Simji pisa kredumda. Jamdo la ong duwa, shenma la samlo tong duwa ong duwa ong mon ore ongba ina siya kosu la tegin chesha shishin yedumda. Kino ore la shishin. Ngar simga kanjume ore la samlo tong subur tora kredun oyewe da tora kredun ye ore. Chik tsurrot ore. Rangsha dalin ngodo de yagin sha shishin ye. Kino ore la. Yang jik sem je mashi dinde nang nye samlo tonggu su no mashi nada je mashi ijik shuk je dinde nye jingwa nang om mete ya ya kong odo de chut nye ya sem she remind ya ya tab tab ore ta udinsho nye utsha tenpa nye na kena ore la rang samlo tonggu su topic te nome samlo tonggu su mashi dinde ijik kor je na beje nenga dinyang kula ozo glas ka ong kan saru je nada je ut samlo tonggu su ijik shuk je ut samlo tonggu su ijik shuk ut nye Bang odo de kriya, tim tishuji tishuji ti nga dang ya samlo tong kai me. Ut ongyo laro ya gen jisha, chenpa anya dam. Ta, samlo simji budka su ya, jik chenpa ozo su, shishin ji ozo